0: 92.7 Thunder FM ka gaya Deora City. 93.7 Thunder FM ka don. Hey, we get 15 minutes after 8 o'clock. Awag mo ang beat. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap. Oh, sweetheart, nasa last hour na tayo. Magandang sikat ang araw. Teka, maganda ba yung mood ng pares mo? Ah, maganda yung sikat ng araw. Pero teka, maganda ba ang nararamdaman mo? Maganda yung sikat ng araw. Pero teka, maganda ba yung pares mo? Joke lang. Ah, lahat tayo maganda. Sabi nga ni Aiko Melendez kanina, di ba? Lahat po tayo ay pantay-pantay. Lahat po tayo ay iisa lamang. Oo. Iisa lamang ng kulay. Di ba? Basta lahat tayo. Oh, walang lamangan. Di ba? Last hour ng ating program, sweetheart. Kumusta naman? May mundag! Yung mga kachuchunin lang. Teka lang muna. Tangali ka na, ah. Na-miss mo na ang maraming mga bagay-bagay. Ha? Marami ka nang na-miss. Ayay ka! Jason, still pa rin. Ako pa rin to. Hanggang alas 9 ng umaga. O yan ang plano mo today. Saan punta? Wala punta? Wala trabaho? Wala alis? Okay lang yan. Magkakaroon din yan. Ilang buwan na lang, ber na naman. Magandang panap na. Apply na ha. Okay? Ay, yung mga nasa mga opisina na ngayon, mga nasa trabaho na, good morning! Congratulations! Nakalanding ka na. Pero teka muna, trabaho na! Magandang umaga, mga masisipag natin mga texters. Waiting po ako, sir. O si Jessica Bases, congratulations ha. O sa pagiging winner mo kanina. Magandang umaga din. Happy Friday. And happy birthday. Ano to? Ano pangalan niya? Emiliano. Ano to? Paran Emiliano. Ah, okay. Nangita po kong trabahuhan kung naa, sir. Emiliano Paran, di ba? Okay, magandang umaga. Maraming salamat. Naguluhan ako sa message mo, ha? Anyway, sige, kay Marian, yes, so magandang umaga rin. Dagang salamat sa pagpaminaw. Eto, magandang umaga rin kay Paminaw sa may Quezon Bukino naman. Ang Minyosa family, Papadora family, Inzo family, Quinto family, sa akong Adi, my love, Michael Minyosa, I love you. Me, abay. Thank you sa inyo magpaminaw. Abangan natin mamaya, ha? Yung isa na namang winner ng bugas at ng groceries. At syempre pa, meron din tayong contest ng Moana. Tickets. Abangan natin lahat dyan. Baka makapanood ka ng libre ng makapanood ka ng sine ng libre. I should say. Rephrasing that. Abangan mo mamaya ng konti lamang, ha? I-text mo pa rin ako. Bukas pa rin ang ating text line. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. 18 minutes after 8 o'clock. Wait lang. Commercial break muna tayo saglit, ha? Sweetheart, panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagaya the Oro City 93.7 Thunder FM Bukid Don. Cat's Eye for you, Gabriela. Cat's Eye was brought to you by Birch 345 Twin Park. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Shoutout ko lang isang mabilisan sina Jake. Tsaka si Japet. You know, shoutout sa inyo mga taga-barangay Baikingon ha. Si Japet, Mark Japet, da Ayata. Yan, shoutout. Sige, appeal ka na mo ha sa raffle ha. Ganun din, ang lakas daw ng radyo. Ang lakas ng radyo ng Simplicity Vulcanizing. O, dyan sa may Bara Makabalan. Magandang umaga sa inyo sa Ming Family. Shoutout, shoutout. Galing yan sa kaibigan natin. Sa babaeng binaglihi sa saging. George! Sa babaeng ipinaglihi sa saging. Ha? George! Ay, sinashoutout ko yung kaibigan natin sa kabilang planeta. Oo. Yung babaeng mahilig sa banana. Shoutout! Talagang nakikinig kayo, ha?
1: Banana ba yan?
0: Dagko kayo banana ba eh? Maraming salamat sa inyo pakikinig. Nasa linya natin. Oh, yung mga, hindi ba, yung mga papremyo natin sa ating The Price is Rise Overload. Mali na tuloy. Pili tayo ng lugar. Ako saan tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta, select! Pamela yun eh. Pamela. Lapasan! Ay, mga taga-lapasan, Paminaw. Mga taga-lapasan, Paminaw, bunot tayo ng isa. Yun! Ang kanyang address ay Agora Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Agora Lapasan, Errol Junicio. Errol Junicio na Lapasan, congratulations ha. Ganun din kay Alan Siblos ng Barangay Consolacion, congratulations. Sa inyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inyating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. And for a break, be back with more. Oy! Stand by.
2: Heart 92.7.

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM, Bukidnon. 2 minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Sweethearts, may lang kami pa nagbe-message. Ihihabol ko na si Kapitana Delia Wabe ng Barangay 31 at ang Dakula family sa Barangay 31. Dragon family, Montequillo family, padami na sila padami. Ako sa Barangay 31 na nakatutok sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Marifel, magandang umaga rin, mga Tagalapas, Dos Lapasan. TY. At si Vincent Octubre ng Raptor Taxi Analu. Yeah, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Sa lahat ng mga humabol pa, mga nagpapashoutout, thank you ha. Si George na lang mag-shoutout sa inyo. Alright, magpapaalam na muna ako. Maraming salamat at tabayanin si George at si Dr. Hart para sa ating next program, para sa mga love songs natin ha. Yan po ang ating music from the heart. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang hindi na baling hindi kagandahan, basta't may karisma at stick to one. Kesa naman kumakabog ka nga sa kagandahan, guba naman ka sa kalandian. Ay sige, nagkiat may. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang mga testimonya ng walong dating bodyguards ng dating Congressman Zaldico bilang bahagi ng kaso inihanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakita ng mga investigador na magkatugma at kapanipaniwala ang mga salaysay ng nasabing walong maleta boys hinggil sa sinasabing paghahatid ng pera. Ipinunto ni Clavano na ang testimonya lamang ng walong dating bodyguards ang isasama dahil sila ang may direktang kaalaman sa sinasabing transaksyon. Gayunman, hinihintay pa ng ombudsman na malagdaan ang kanilang mga sinumpaang salaysay ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod bago ito formal na magamit bilang ebidensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maayong buntag, mga sweethearts. It's a very hot and warm Friday. Hala. It's time for you to enjoy now all your favorite love songs until 11 o'clock. Magkakasama tayo, tapos may chikahan pa, tapos may pamimigay pa. Oh, diba? San pa kayo? Dito lang kayo sa Heart FM. And this is Music from the Heart with George and Dr. Heart. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Yeah, mamainig. Good morning, sweethearts. Kumusta kayo? Great Friday! Nako, excited ang lahat pag Friday.
0: Ay, alam mo na yan.
1: Kinky Friday yung mangyayari.
0: The kinkiest day of all.
1: Ayan, kumusta bang ginagawa ninyo sa bahay-bahay at ganun din, mga nasa opisina ngayon.
0: Busy-busihan.
1: Hindi, busy-busy talaga. Daming trabaho.
0: Kasi syempre, mag-weekend na. So, tinatapos yung mga dapat tapusin ngayong araw. Tsaka, nagbabalik na din kasi tayo doon sa ating regular work week.
1: Oo, wala nang ano.
0: Wala nang
1: long weekend.
0: Correct.
1: So, magkakasama tayo, sweethearts, all the way till 11 o'clock in the morning on this great Friday. Dito po sa ating programa, Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart and George here.
0: Maayong buntag sa mga nakikinig din sa atin sa online application natin, Dr. Heart and Heart FM Philippines.
1: Worldwide nga pala tayo.
0: Correct. Abot natin sa parte ng mundo.
1: Oh. Of course, your dynamic duo will be dishing out all your favorite love songs. For two straight solid hours, at syempre pag-uusapan din natin ang ating question of the heart.
0: Ayan, makinig kayo. Mga sweethearts, Dr. Heart, okay lang ba sa inyo kung maraming quote-unquote experience
1: ay
0: ang partner mo?
1: Pag nag-a-apply ng trabaho, kailangan may experience. Ay. Di ba? Ganun yun.
0: O nga naman. Uh-huh. Pero kasi yung tinutukoy ko yung intimate experience.
1: Ay, akala ko experience sa buhay.
0: Ay.
1: Intimate experience.
0: Oh, you know when I say intimate. Aha.
1: Magaling sa
0: intimacy.
1: K.
0: Ano yung
1: kabuhayan?
0: Ay. Kabuhayan. Bakit kabuhayan?
1: Huh? Sa buhay.
0: Ay.
1: Magaling sa yan na. Kasi nga may experience.
0: May experience. Oh, tama naman. Oh. Kapag marami kang
1: maraming
0: experience.
1: Maraming alam sa buhay.
0: Okay.
1: Oh, ba't yun? Parang kinikiliti ka na naman dyan.
0: Sisimula na yung ating pagka-kinky dito.
1: Ah, diba? Ah, sabi na may magaling sa
0: kay.
1: Oh, sa kinkihan.
0: Magaling magtago. Ay! May entry.
1: Wala akong kakilala ng ganyan.
0: May entry si Papa Roy eh.
1: Ayan, sweethearts, ha, yung ating question of the heart today. Okay lang ba daw sa'yo yung partner mo? Ha? Marami ng experience. O marami, okay lang ba sa'yo kung marami ng experience yung partner mo?
0: Yung parang, alam niyo na yan.
1: Na-experience ka na ba, George?
0: Ay! I mean, ano ko na?
1: May experience ka na ba sa pagka-travel na ikaw lang mag-isa?
0: Yes. Yung solo travel, yung backpack travel, yes.
1: Lagi ka lang nagsusolo? May experience, nagsusolo.
0: Nagpa-parachute mag-isa.
1: Grabe, violent reaction dito sa love na
0: station. Grabe Eh kasi totoo naman.
1: Hinay-hinay ka kasi sa pagsagot, George.
0: Ayan tuloy.
1: Asa, again, ating question of the heart, sweethearts, ha? Okay lang ba sa iyo kung marami ng experience ang partner mo? Paabot niyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong nasa utak ninyo ngayon.
0: Ang kumikiliti sa inyong mga utak.
1: Oo. Baka sabihin na natin wild thoughts.
0: Yes, yes.
1: Ayan. Paabot niyo sa amin by texting us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And they can also reach out to us through our Facebook page. Andun po yung post natin, ha? Regarding our question of the heart. And you can message us ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Usapang experience ng partner mo. Angela Bofill coming in. Break it to me gently.
0: Ay.
1: You're in Heart FM 92.7.

Heart FM。Heart 92.7

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:35 ang ating oras, and the time check is brought to us by Presto Creams. Good morning, good morning, good morning.
1: Dapat yung partner na piliin nyo nakapawi ng uhaw.
0: Ay, oo naman. Anong kasing uhaw?
2: Uhaw.
1: Para bang pag nauuhaw ka, di ba, love, kunin mo ako ng, kunan mo ako ng water.
0: Ah, diba? Akala ko yung tipong thirsty.
1: Ano bang uhaw na naman?
0: Eh? Yung parang tipong thirsty of me. Ganun.
1: Ay!
0: Ganun.
1: Yung ba,
0: oo.
1: Yung ba pagkatapos na pinagpapawis? Oh. Na kahit malamig ang panahon.
0: Oh. Ipaningot.
1: Ako naman.
0: Tapos, pagkatapos sabi, tingi tubig.
1: Alam mo, gusto ko na sabihin, ang programang ito ay SPG.
0: for adults only.
1: Hindi naman. Wholesome kayo tayo.
0: Wholesome tayo. Naman.
1: Pati mo na natin, dumarami na naman yung mga messages natin. Dito mula kay 1061. Good morning, mga mahal sa buhay. Ay, ang sarap naman yun. May tinatawag kang mahal. Hi, mahal.
0: Mahal ang bugas.
1: Mahal ang bugas. Mahal ang sudan.
0: Mahal ang sudan.
1: Mga mahal daw niya sa buhay. Good morning, my heart FM, Doc Heart and Sweet George. Sabi niya, for me, okay lang. Mas maraming experience. Kay Kapoy kaayo sa gig tudlo.
0: Ay,
1: magsugod na santas from the top.
0: Yung top talaga, yeah.
1: Oh, hindi, di ba? Ganun yan. Okay, let's start from the top.
0: Yes.
1: Oh, ganun yan, eh. Let's start from the very beginning.
0: Yes,
1: let's start from the very beginning. Though a deer, a female deer.
0: Biglang nagsara music.

0: niya ang uban mang good gikan ubos. Aha. Ah. Anyway, mauto. Ano ba gusto mo, George? From top to bottom o bottom to top pa?
1: Siyempre, from top to bottom tayo. Siyempre, unahin natin. Sabi paano na, yung priority?
0: Sabi na texter natin, daghan daw experience the better.
2: Ay, naku, wala talaga akong alam sa mga bagay na yan.
1: Wala talaga akong idea kayo talaga. Kinukonsume nyo ang aking innocent mind. Ay, naku. Ay, ito si 2508 Dr. Hart. Ito, batiin lang natin sa may Dalu East, Dalurong, Kitaw-Tao, Bukidnon.
0: Uy!
1: Uy! Sa may... Kalapaton, magsigi dahil ang motor, ang Heart FM. Wow! Ay. Nasa ko ang Dalungan, si Ate Tata Rapisura. Maayong
0: maraming bunta. Thank you, ha? Maraming salamat sa pakikinig, mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon.
1: Ito, may gusto lang natin, ano, batiin lang natin, Dr. Hart. Nakikinig sa atin dyan sa may Barangay Kamamanan. Ito, pinapabati ang Landres, Alcolea, Timbal, Matcha. Listening from Carmelite, Kamamanan.
0: Ay, ang dami nakikinig sa atin dyan sa Kamamanan.
1: Yes, so madami dyan. Si Sir Nilo Timbal, Landres, Motorola driver ng Carmelite. Magandang umaga. Thank you po for listening.
0: BBQ, nandyan din, di ba?
1: Oh, BBQ. Oh,
0: sa Kamamanan din yan.
1: Oh, si Mami Amy, ayan, si Miles, si Mayor Miles, si Mami Roxanne Matcha, tsaka si Sir Lorimer Sakala.
0: Okay. Yan naman, Flor Deline, Mocoro Balios, maraming maraming salamat for listening sa Heart FM. Ha? Yan. Sabi naman ni, ano, ni... Uha! Ma'am Joyce. Itago natin sa pangalan ni Ma'am Joyce.
1: Ay, hindi talaga siya makikilala dyan.
0: Sabi niya yung sagot niya. Question of the heart natin, di ba? Gusto mo ba maraming ano? Experience yung partner mo? Sabi niya, I had no choice. Tinamaan na ko nga ni.
2: Narunong na rin.
1: Gusto ko yan, ah. Ay, good morning, Mom.
0: Tinamaan na ko nga ni. Ibig sabihin, kasi sinabi niya, I had no choice. Ibig sabihin yung partner niya, marami
1: experience. Marami experience. Ala.
0: Talaga naman. Grabe naman yun. Huwag na natin bagit yung pangalan para itatago natin sa pangalan.
1: May tatakbo ngayon.
0: Busy yun.
1: Busy
0: pa na. Grabe naman. Ay, paturo nga ako dito.
1: Ay, oh, sige, oh. Sige. Gusto ko makinig marinig din eh. Magandang umaga po.
0: Talaga naman. Ito, mula kay 2508. Patay tayo dito ngayon. Sabi niya, may buntag Heart FM, nanabod ko sa East Dalorong. Ah, oh, ito na kanina. Si Tata Rapisura.
1: Ay, dun sa ating Facebook page, Dr. Hart. Sabi naman ni Ate Jean Garcia Candia, ang Candia family, magramaga. Sabi niya, well, kung mahal ko ang isang tao, okay lang. Basta wag akong lokohin. Yung yun. Tipong paninindigan niya ang mga salita niya.
0: Ay, yun ang pinaka-importante dyan.
1: Ano?
0: At least maraming experience.
1: Eh kasi nga naman, kapag maraming experience, tama naman si Frankie doon.
0: Aha.
1: Hindi mo na kailangan turuan.
0: Oo nga.
1: Kasi nga may experience. Kasi
0: Frankie doon ba yung kanina? Hindi mo na kailangan turuan eh, di ba? You know what to do.
1: You know the drill.
0: Ay, good morning nga pala. Batiin ko, George, yung mga nakikinig sa atin dyan sa may Simplicity.
1: Car wash.
0: Vulcanizing and car wash.
1: Magandang umaga.
0: Kina Ming family. At syempre sa lahat ng mga bisita nyo din dyan.
1: Pwede bang ihayin nyo kami sa kanila?
0: Regards din kami sa kanila.
1: Sabihin nyo, mahal namin sila.
0: Sabihin nyo, mahal namin sila. Kaya mag-ilipat yung radyo ninyo.
1: Thank you, Ate Gigi, kay Sir, kay Kuya Julius.
0: Oras natin, 9:43 na po ng umaga. Kasama nyo pa rin ang tambalang George and Dr. Hart dito sa ating programang Music from the Heart. At syempre, pinag-uusapan natin, naku, napakasaya ng umaga na to. Ano nga yung question of the heart natin, George?
1: Oh, eto mga sweethearts, okay lang ba sa'yo o sa inyo kung marami ng experience? So, intimacy experience ito, ha? Ang ibig ko sabihin, ang partner mo.
0: Paala kayo, ano, isipin nyo sa experience.
1: Experience of work.
0: 9:43, magbabalik.

0: Kami, sige ha, dali na, antayin namin yung mga messages ninyo. Text na, message na, dito po sa Heart FM. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Just as I am. Ako rani besh.
1: Tatanggapin mo pa ba ako kahit marami na akong experience?
0: Ayun. Ayun daw sa pag-aaral, George, marami daw nagpe-prefer ng...
1: May experience. Oh.
0: Oy. Oh. Talaga. Nagkakaroon daw kasi sila ng mataas na kumpiyansa at kasanayan.
1: Ay! Alam mo kasi, Dr. Hart, di ba kapag, kunwari, you were attracted to a person, hindi mo naman tatanungin agad-agad, di ba? Uy, may experience ka ba? Hindi naman ganun yun eh. Huwag naman tatanungin anong favorite mong color. Uh-huh.
0: Anong hindi pala tinatanong yan, George.
1: Hindi pa. Okay.
0: Paano nalalaman din?
1: Nalalaman. Ha? baka naman maano ko sa sagot ko nito.
0: Paano ba nalalaman na may experience yung isang tao? Diba?
1: Edi, tanungin mo. May experience.
0: Ay, kita mo yung sa mga groceries, yung mga toys.

0: You just have to have that courage na parang
1: na ano?
0: Natanungin, no?
1: Nalalaman ba through sa pamamagitan ng paghalik ng isang tao na may experience na siya?
0: Actually, yes. Oo. Nalalaman yan. Kasi,
1: oo, sagot mo.
0: Oo naman. Oo. Oo.
1: Paano?
0: Try me.
1: Naka naman.
0: Diba? Ganun lang kasimple yun.
1: Inikilig ka na naman.
0: Wala na naman ako. Nanginginit na naman ng aking mga apin.
1: Mag-ingat ka nga kasi kay Dr. Hart. Dami mga follow-up question eh.
0: Wala ko pasagami.
1: 5252, sabi niya, good morning DJ George. Pa-shout out sa Wabi family. And Dakula family, Dragon family.
0: Ayaw.
1: Lodiquilio family. And kasama daw sa kanilang buutan na kapitana na si Delia Wabi. Diyan po sa may Barangay 31. Nakakandaming lakas-lakas ng Heart FM dyan. Dami nakikinig dyan.
0: Sige, mag-take note of your details, ha? 2402. Naku, ganito lang kasi Dr. Hart, nagtatanong sila, oh.
1: Oo, ano daw?
0: Oh, kung paano daw sumali doon sa ating ticket giveaway ng block screening natin ng movie na Moana.
1: Uh-huh.
0: Live action. Ganito lang yan. Mag-atang lang mo sa queue ng DJ.
1: Oo, abangan nyo.
0: Makinig lang kayo.
1: Halos kada programa, namimigay po kami ng tickets.
0: Yes.
1: That's good for two, ha?
0: Yes. Oh,
1: dalawang tickets kagad yan. Kaya pag sinabi na ng DJ na mag-ahanap na siya ng caller,
0: tawag na kayo.
1: Dial na kaagad.
0: Correct. Ganun lang po, ha? Oh, tapos, hindi kasi natin alam kung anong oras talaga magpapatawag si DJ. Kaya kailangan dyan na maminaw.
1: Uh-huh.
0: Kailangan talaga makinig. Same as with 9400. Ayan, shoutout natin ang mga taga BNR or Bana Olinan Store sa may Block 2 Puntod, Cagayan de Oro City.
1: Ay, lakas-lakas din natin sa Puntod.
0: Oh. Ayan, kay Ma'am Sara Dacay daw. More
1: power. Uy, may pa more power ka na Sara Dacay ngayon.
0: Good morning.
1: 5192, sabi niya, maayong morning, Heart FM. Sa kanyang opinion daw, wala na tayong mahimo, anak. It's all in the past experience na niya. Ang importante daw, wala ka niya gibinuangan sa time nga ka muna. And tungod anang experiences, nakabuo mo.
0: Alam mo yung nabuo?
1: Nabuo ng pagtitiwala. Relasyon, nakabuo ng magandang relasyon. Nakabuo ng pagmamahalan.
0: Akala ko diba? Naman kung ano yung nabuo.
1: Ba na naman nasa isip mo? Makabuo ng kumpiyansa, pwede.
0: Ayun, pwede.
1: Sabi niya, and the result is, ikaw na iyang last and always. Shout out daw sa kanyang bana na nag-work ngayon. Diyan po sa may Bulwa, Diversion Road. Amping kadiha, Permi, may, ano yan? I love you as always. Mwah! Janine po of Sacred Heart Village. Diyan po sa may Zayas, Carmen.
0: Congratulations sa iyo. May I ka na, may I love you pa.
1: Oo nga.
0: 7926. Okay. Hello po kay Sir Emiliano Paran. Ayan, magandang umaga sa iyo, sir, ha? Thank you for always tuning in.
1: Ayan. Saan tayo? Kay Ann Salahay Mando.
0: Ito yung sa Facebook post.
1: Oh, Ann Salahay.
0: May comment siya.
1: Mula naman sa ating Facebook post, George. Ano? Sabi niya, good morning, sweethearts. Para po sa akin, di baling marami siyang experiences sa past. Sa past relationships niya. Total, wala pa naman akong pakialam doon. Sa akin lang is ngayon na nagka-family na kami, may anak na, hopefully be honest, loyal na lang sa isa't isa para sa pamilya na binubuo. Yan. Thanks po. Gandang umaga. Gandang umaga din po sa inyo.
0: Good morning. Eto naman si Junjun Mercado. Okay lang kung lalaki daw. Kasi nasa labas namin, if babae, di okay maraming experience. Nasa loob kasi, ha? At saka, lumalaki butan. I know you can walk away. Paano daw kung... He's talking about satisfaction.
1: Paano daw kasi pag maliit?
0: Oh.
1: Di daw... Hoy, ano ba?
0: Nag-gets yung tawa ko.
1: Oh, pagmaliit lang na yung pagmamahal, hindi masyado okay. Nasasatisfy yung babae.
0: Ah, ganun ba yun? Oh. Ay, naman, gusto natin na malaki yung pagmamahal.
1: Malaki yung pagmamahal mo na binibigay mo dun sa partner mo. Ganun.
0: Oo,
1: buhos na buhos ka.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:17 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Mga sweethearts na lagi na bang nag-aabang dun sa ating question of the heart kayong Kinky Friday? Nako, ano, gising na ba ang lahat?
1: Paano? Paano nga ba magkaroon ng maraming experience?
0: Eh kasi Dr. Heart, may nabasa ako. Kasi daw, sabi nila, kapag daw maraming, alam mo ba may tawag dyan? It's called body count.
1: Body count?
0: Body count. Kapag daw marami ang body count ng isang tao, it really...
1: Eh, isa lang naman ang katawang ko eh. Pinagkakaguluhan. Eh,
0: O, diba? O, ganun.
1: Wala akong abs eh. Ablak.
0: Ganun,
1: bakit daw? Sige nga.
0: Sabi nila,
1: body count na yan.
0: Kasi daw, kapag daw marami ang body count ng isang tao, parang it weakens his or her character.
1: Weekends.
0: Meaning yung parang kapag alam mo na may... Kaya minsan sinisikreto or hindi sinasabi.
1: Ayun.
0: Kasi daw parang nakaka-degrade. Ayun. Or yung parang nakaka-low esteem dun sa tao.
1: Pag sa marami mo isinishare yung body mo, ganun ba yun?
0: Ano, generous ka lang.
1: Nakaka-weekend.
0: Oh, nakaka-weekend daw.
1: Parang sa Tagalog niya, nakakaubos na lakas.
0: nakakaubos doon ng ano ng parang appreciation at impression doon sa ibang tao na parang ay talaga
1: ay ganoon. Pero parang sa ano, parang sa iba naman kasi George, dagdag points yun.
0: Dagdag points.
1: Oo.
0: May iba pa nga parang proud eh. Oy, alam mo ba, eh, kinikwento agad-agad eh.
1: Plus points pag magaling. Di ba? Pag magaling sa lahat ng bagay.
0: Ay,
1: magaling
0: paano?
1: Maggawa sa bahay. Di ba?
0: Responsable.
1: Pag magaling ka talaga. Inaano pa nga yun eh. Kinukompliment pa.
0: Kinukompliment pa.
1: Ang galing-galing mo.
0: Ay, talaga. Sabi nga, depende dun sa ano, depende dun sa partner. Kasi daw, kapag mahal mo din yung isang tao, minsan parang nakakalimutan mo na yung mga ganyang bagay.
1: Ha?
0: Oo, sabi nila, pag
1: akala
0: mahal mo...
1: Akala ko pag magaling, nakakalimutan mo ang lahat.
0: yung parang, ala, bala pag 1 million yung mong body count, yung gano'ng tipo. Wala ko yung pakialam. Oh, importante, magaling. Oh.
1: Ayan, eto sabi ni 2120, sabi niya, good day, DJ George and Dr. Hart. Greetings to all Grab Car Kagayhaan officers and members, ha? And car wash. Diyan po sa may JR board, ha? Sa likod po ng Pancheck. Always po sila nakikinig ng Heart FM. Ayan. Hi, Kuya Ding! Maraming salamat. And shoutout na rin daw sa passenger na si Miss Noreen ng Barangay 17, candidate for Miss Cagayan 2026.
0: May kilala ko yan.
1: Ay, si Noreen?
0: Yes,
1: talaga?
0: Yeah,
1: sana ma-invite mo naman dito,
0: yes,
1: sa station.
0: Si
1: makilala
0: si
1: naman natin.
0: Hi, Noreen. Ano yan eh? Neighbor natin yan.
1: Ay, neighbor natin?
0: Natin. Namin. Neighbor na. Ang ganda-gandang bata. She's running for Miss Cagayan 2026.
1: Ay, ganon.
0: Sana-sana, no?
1: Invite naman natin dito para makilala naman.
0: Pwede. Ano yan eh?
1: Makilala ni Harvey Stone.
0: Yes.
1: Kasi ako sa mga hindi ako tumitingin sa mga ganyan talaga.
0: Mami-meet. Gusto mo lang mami-meet.
1: Oo naman.
0: Gusto mo lang mami-meet. Eh kasi ano to eh. Napaka-ano ng bata. Very smart.
1: Ayan. Talaga. Smart. Good luck ha. Sa Miss Cagayan 2026.
0: Okay. Ayan. Oh. 303 George. Ani mo ko na na-experience kay nakabutang sa iyang bio data. Grabe naman. Pang-apply.
1: Ganun ba yun? Pinahanap ka ng boyfriend or girlfriend, hingyan mo ng bio data. Grabe naman yan.
0: Ganun na siguro dapat ngayon.
1: Para nag-apply talaga, no? Kasi kaya nga, kailangan talaga experience.
0: Yes. Alam mo yung ganun, Doctor, I wanna be your boyfriend or your girlfriend. Sige, bio data, B.
1: Ay, ganyan ginagawa mo?
0: Hindi naman.
1: Ay, hindi naman.
0: Di ba, paano kung ganyan?
1: Kaya siguro walang natatanggap.
0: Meron ano, tinatawag na callback, tsaka walang na. Ito na, si Demsoy.
1: Good morning, Demsoy. At syempre sa lahat ng mga taga-Maramag Bukidnon. Good morning po sa inyo lahat. Wala naman kay 0804. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Shout out to Meron family, Dabalos family, Cantutay family, Salinas family, Abro Genya, bayan, family. And the Linan family from Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Dami nakikinig sa amin sa Barangay 17.
0: Sa Barangay 17. Oo. Si Noreen is from Barangay.
1: Pupuntahan na naman yan nila.
0: May bibisita na naman dyan.
1: May bibisitahin na naman kayo dyan.
0: Ay, alam naman natin yan. Solid
1: so,
0: yan
1: sila. Huwag kayong papalipat, ha?
0: Solid yan sila. Ayan. 5574, Morning Doc Hart and Sweetie George. Hi to Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, Ninyo and Sabel Baktong, BBQ Family, Minel, Susan, kay Khalil, kay Jessa, kay Kyler, Princess and Prime. Hi to Mayor Miles Mayong Buntag.
1: Good morning, mga taga-Homan.
0: Mami Amy.
1: Oras natin, 25 minutes. Baka pala makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Again, our question of the heart for those kaka-tune in lamang. Ito po yung ating question of the heart, George.
0: Dr. Hart and Sweethearts, okay lang ba sa'yo kung marami ng experience ang partner mo? Experience, ha?
1: Experience, ha? Oh, experience, ha? Quote and quote si George. Quote. Alam na natin anong ibig sabaw sabihin namin. Pasalan nyo sa amin through our text line 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: And follow and share and like sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 1026, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Cafe Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. David Cook, Always Be My Baby.
1: And that song was brought to us by Birdtree 45 Twin Pack, dalawang baso, 2 times nainom, 2 times nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
0: Ayun. At diba, ang sarap pakinggan at tatawagin ka lagi. You'll always be my baby.
1: Baby.
0: Kahit naniguang ng kunot ng agdang, baby pa rin.
1: Baby
0: yun.
1: Baby cute.
0: Alam mo, sarap ng ganyan.
1: No? Para, nakakabata din kasi yan, Dr. Hart. Alam mo ba kaya nga may tinatawag tayong term of endearment? Kasi daw, kapag tinawag ka ng ganyan ng partner mo...
0: Oh, ang sarap naman tatawagin ka. Biglang i-message ka, hi baby, di ba? Grabe naman yan.
1: Shout out.
0: Nakakataba naman ang puso.
1: Oo. Sarap, no?
0: Lagi.
1: Yung ngiti, parang papunta ng ano, ang tawag nito.
0: Ang ngiti niya kahapon.
1: Ang gusto mong sabihin.
0: Arwan, good morning.
1: May bunta. Thank you.
0: Ayan, daming nagpapabati. Bago tayo mabigay ng ticket. Nasadahan muna natin saglit. Ang daming dami nating bagong sweethearts na nakikita namin. Oo. Salamat talaga. Ako. Alam ko, hindi na kayo makakaalis pa sa Heart FM. Nasubukan nyo na Heart FM.
1: Correct.
0: Sabi ni 8603, sabi niya, good morning Heart FM. Pakigreet lang ko sa akong kauban nga si Dazzle Ken. And also to Matmat, going daw sila ng Medina. Galing po yan kay Wari Bars.
1: Ay, good morning. Sarap yung
0: Medina. Yung pinupuntahan natin dyan, di ba?
1: Magandang mga dagat dyan, mga beaches dyan. 7517. Hi to Arellano, Manzano, Balasabas family, Tapdasan family from Maramag, Bukidnon. Palagi po kami nakikinig.
0: Aha.
1: Ayan, mga drivers po ng Motorola, 7517. Magandang umaga. Uy, thank you. Maraming salamat.
0: Ayan. Sana ako. 4377, sabi yung good morning, George and Dr. Hart. Always listening here at Barangay Kauswagan, Tamparong Compound. Shout out sa mga pensionado boys. Ay, hayahay. Naglabog-ug butong karong buntag while naminaw sa inyong programa. Thank you. Sarap naman na nasa background.
1: Ayan, sabi naman ni 4994, eto, makisali ako sa inyo, ha? Wala namang problema kung mas experience ang partner mo, somehow, nakakatulong din yun para mas feel nyo ang isa't isa. Mm-hmm. Walang inhibitions. At happy na, satisfied pa. parang commercial.
0: Wala ka nang hahanapin pa.
1: Huwag nang pa-cute, sabi niya. No, doon pa rin ang punta mo at punta nyo. Wala nang dahilan para maghiwalay pa kayo kasi lahat kompleto na.
0: Ah, di ba? Kompleto sa Ricardo's na.
1: Gusto ko yung happy na, satisfied.
0: Oo nga. Oras natin, 42 minutes. Makalipas mo 10 o'clock in the morning. I guess we have a caller right now on the line para sa ating Moana on-air promo.
1: Ayan.
0: Pamimigay tayo. Moana, tama.
1: Moana.
0: Moana 2026 live action.
1: Malapit na yan, ha? Mm-hmm. Oo. Okay.
0: Malapit na talaga. It's gonna be an... Sige. Tatanong nga pala natin sa caller. Ang bait ko talaga. Mamimigay na ako ng answer. Alright, let's write the booth is on the air. Hello, good morning.
1: Hello,
2: good morning, ma'am.
1: Hi, oo.
0: Sino to? Ano pangalan mo?
2: Si Camila Ventilio.
0: Camila Ventilio. Taga-asa si Camila Ventilio?
2: Taga Libertad, Himaylan, ma'am, sir.
1: Libertad? Uy, ang layo
0: yata niya.
1: Misamis Oriental, oo. Tama? Oo.
0: Pero nandito ka sa Cagayan de Oro ngayon?
2: Oo, nag-anitiming ka, ayaw nakasunod.
0: Ah, okay. Saan ka ngayon sa Cagayan?
2: Kamamanan.
0: Ah, sa Kamamanan. Alright, sige, may question si George sa'yo, ha?
1: Anong pangalan niya si Ate Camila? Camila, ano? Oo. Ano ang, kailan at saan gaganapin ang ating movie block screening na Moana live action?
2: July 10. sa SM Cinema 3 and 4, SM Downtown.
1: Yun. Galing.
0: Kompletong
1: palakpakan.
0: Congratulations sa'yo. May tanong pa isa si George para bago natin maibigay yung papremyo mo.
1: Yan, ate. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
3: Heart 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 10:53 ang ating oras, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: I wouldn't be here if I didn't love you.
0: Ay.
1: Samot naglayo inyong gipuy-an.
0: Ay.
1: Diba?
0: Ay.
1: Yung mga, alam mo yung mga effort na ganyan?
0: Oo. Yung distance talaga, malaking bagay yan, ano, to make the love fun or the relationship of fun.
1: Pero despite the distance, bigla ka nalang mag-show up dun, di ba?
0: Ay!
1: Mga ganyan. Tapos meron mga pa-surpresa na mga ganyan.
0: Oh.
1: Di ba? Ang sarap ng mga ganyan.
0: Kinikilig. Yung parang tipong, wala lang, nag-ano ka lang, nagre-relax, akala mo, wala mangyayari for today. Nang bigla nga dumating.
1: Oo. Oh. Yung tatawag sa'yo, iba pupuntahan, tapos doon pala papunta sa'yo. Ay, naku, yung mga surprises na ganyan. Ay, nakaka-inlove. Oo.
0: Sa mga nakaka-experience niya, nako, isa lang masabi ko dyan, Dr. Hart.
1: Ano daw?
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Sana all talaga.
1: Naku. Ayan, eto ang daming mga messages. Sana, Mr. George. 2745, sabi niya, good morning, Heart FM and DJ George and Dr. Heart. May mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, para sa akin, okay lang yung maraming experience para magamit din yung mga skills niya. But kailangan, skills talaga. That's the, kailangan handa yung sarili mo na tanggapin ng buo kasi alam mo na may hidden story siya sa kanyang buhay. Ano man ang mangyari, you be ready. Kabalo ka nga, kusog siya, mubugha o kahoy. Nag-i-add sides, up to you. Ayan. Sabi niya, hi sa iyo, Mr. Ryder. Thank you for listening.
0: Ito talaga, Ray. 6401, Heart FM, please greet ng happy birthday ang kanyang apo, celebrating 21st birthday today, si Kent Jonar Bongga Orpiano. Huwag hilaw sa kanyang husband na si Sir Dodoy Orpiano. Magandang umaga. Thank you for listening. Hi. Sa ating namang Facebook page, Dr. Hart, sa ating messenger. Ayan, magandang umaga kay Demsoy, kay Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming, at ang Ming family. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha?
1: Si Yao Ming, hindi mo
0: si Yao Ming. Yao Ming.
1: Yao Miming.
0: Yao Miming. Na? O baka nakikinig yun. Magandang umaga. Ito may ano, may entry si Ate Gigi, Dr. Hart, sa ating question of the heart. Ang nakaraan ng isang tao ay maaaring naging bahagi ng kanyang paglaki at mga natutunan. Ang mas mahalaga ay kung paano siya kumikilos sa kasalukuyan at kung paano kanya tinatrato ngayon. Kung ang dami na experience niya ay nakapagbibigay sa iyo ng insecurities o pag-alala, mahalagang pag-usapan ninyo iyon ng bukas at may respeto. Ang isang malusog na relasyon ay nakabatay sa tiwala, komunikasyon at pag-alang, hindi lang sa nakaraan ng bawat isa.
1: Alam mo, mas ikaw yung magbe-benefit eh, kasi ikaw yung present.
0: Correct.
1: Sa lahat ng experiences niya.
0: May it be masakit man. Masakit man.
1: Sa iyo ma-apply.
0: Correct. Diba? Kasi ikaw yung nandyan ngayon eh. Diba? Happy morning, Wayan family. Ayan, happy Friday. Sir Efren Wayan. At sa lahat naman nakikinig sa atin sa City Homes Malanang Upo.
1: Talaga naman. Rare Q, hi to you.
0: Hi, good morning. Good morning.
1: Sino ba ba dyan? Namin, no? Maris Payag Ay. Sabi niya, morning sir, og ma'am. Naminaw na po ko sa inyong programa. Basta Heart, na yan, basta FM, Heart FM, jud ko. Parang yung sa Facebook, no? Yung basta, ano, Malaysian din siya. Basta radyo. Mga taga Alani, Blantapan, Bukidnon.
0: Yes,
1: good morning po sa inyong
0: morning.
1: Lahat. Maya Daal daw. Ayan. Ayan. Bakit nga ba lumalabas na doon siya, George?
0: Kasi nga may ano na.
1: Kasi nga, ayan na. Oras na para mamigay tayong papremyo. Kaya bala, nagpaparamdam siya lagi. Ayan na, narinig na natin yung senyales. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit. Our third winner for this day. Yan, paikot tayong ruleta, George. Ang kaya magkagaling yung ating winner.
0: Hala, may entry na ba ang lahat? Aguy. Eto na, ang ating ruleta, Dr. Hart. Ay, dito na patigil sa driver.
1: Driver! Ayan, driver. Driver. Alright, bunot tayo mula sa dropbox ng driver.
0: Ayan na. Ang aking nabunot, o ito pala ay isang TNVS driver.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Oo, congratulations sa iyo. Jeffrey Hanyo.
1: Jeffrey Hanyo.
0: Hanyo.
1: Ayan. Jeffrey Hanyo, congratulations, TNVS driver. Nanalo ka sa ating The Price is Rise Overload. Ayan, groceries plus syempre bigas, The Price is Rise nga eh.
0: Oo.
1: Claim mo na dali ang inyong papremyo. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: A minute before hitting 11 o'clock, final set. Babalik kami ni George. Keep it here. Sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Oh, forget. Sorry.
1: Ayan, sorry. Nasakalo.
0: Nagulat ako.
1: Nagulat bigla.
0: Si Papa Ru.
1: Sige, ano na nangyari?
0: Ano nangyari? Ito na tayo, Dr. Hart. We got 4 minutes after 11 o'clock. Ito na yung mga parting words na natin.
1: Aha. Bakit magpapaalam ka na?
0: I-wrap up na natin ang programa. Pero, ito. Uy, maraming salamat ha sa lahat ng mga talagang nakisali, nakijoin sa ating mainit na usapin ngayong Kinky Friday. Ako, we're talking about experiences, yung mga ganyan. Ay, nako, game na game kayo ha. Maraming salamat. Eto, very quick read lang, Dr. Hart, dito sa isang comment from Marifel de Quito Ayes. Hi, Ate Marifel. Sabi niya, Dr. Hart, in sexy, so mabango na si Sweetie George. Well, for me po, ayoko. Since I entered the kingdom of love, hindi ako nagsiseryoso po. I just play the game. Kumbaga, nakama kasi ako, Sweetie George and Dr. Hart. Pag may naniligaw sa akin na binabasted, binibigyan ko talaga ng chance. Pero may kondisyon. Walang hawak kamay or kiss.
1: Ay, so,
0: parang dalagang Pilipina. Gusto ko kasi ang makahawak ng kamay ko or maka-first kiss ko, ayun na talaga ang makakatuluyan ko habang buhay. Ayokong pagdating ng panahon, kawawa, mapapangasawa ko. Luckily naman, nakatagpo ako ng gaya ko na walang mga experience.
1: Ay, diba, mangilan-ngilan na lang kaming ganyan. Oo. Nakahanap siya.
0: Ay,
1: mangilan-ngilan na lang kami.
0: Parang maingap na lang mo sa kamay.
1: Dito, sa pagkakalam ko, tatlo na lang kami.
0: Ay, talaga.
1: Harvey Stone, Jason Steele, Dr. Hart. Lang. Mga walang experience. Never been kissed and never been touched.
0: Wow. Ay, talaga ba? NBGB. ING, ano? Tawag na NGSB.
1: Basahin na yun.
0: No girlfriend since birth. Oh, shoutout natin ang kanyang honey, ang kanyang better half na si Renior Ahes. Maraming salamat.

0: Talaga. Meron naman, may kanya-kanya naman talaga tayong pananaw. Correct, diba? Correct, and we do respect that.
1: Oo.
0: Talagang, yung iba naman kasi minsan, sinasabi nila, they're just being too adventurous lang daw.
2: Yes.
0: Diba?
2: They just want to, you know, experience lang.
0: Nakakawa tuloy ako na i-English tuloy din ako ngayon.
2: Nakakawa yung mga.
0: Oo nga, ang galing ng ano, ng message ni, sino yun? Si Freddy.
2: Si Freddy. Thank you
0: for sending your message to us.
2: Sana ma-meet ka namin. Very soon. Baka naman man.
0: Wala lang, hawakan ng kamay.
2: Wala na. Sabi niya kasi, no. Ano yun? Hi to Gian Carlo EY. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And also hi to Katrina Zaya sa Kailan.
0: Mm-hmm.
2: Maraming salamat for listening.
0: Alright. Papaalam tayo. Mga naubos na natin. Halala. Oh, galing naman.
2: Ito lang, very ano, si Mars Laundry Hub. Ayan, Ilaya Carmen, magandang umaga. Thank you for listening. Ay, kung may experience mo, ano, wala, importante, masaya kayong dalawa.
0: Yun.
2: At first, siguro medyo magiging, hindi naman issue, pero mapag-uusapan. Kasi, syempre, tatanungin mo yan eh. Eventually, malalaman mo din kung ano yun. Pero, importante is hindi siya big deal sa inyong dalawa at maging masaya kayo sa inyong relasyon.
0: Ayun. Ang mahirap dyan pag marami. Tapos naging nagbunga lahat, di ba?
2: Oo. Pwede mo sabihin.
0: Mukhang magulo yun. Pero depende rin naman yan, di ba? Kung i-accept mo yun, then why not? Di ba? Ganun lang naman yan. It's a matter of acceptance, right?
2: Correct. Pwede mo namang sabihin na, kahit marami sila before, marami ka na-experience. Pero ako na yung last, ha? Ganun.
0: Talaga naman.
2: Pinky promise. So may mga
0: ganun. Ay, pinky promise mo talaga.
2: Pinky promise, ha?
0: Asa, tayo magpapaalam na, ha?
2: Uh-oh.
0: Maraming salamat po. Sana naman ay nag-enjoy kayo dun sa ating programa today. Since it's a Kinky Friday.
2: Uh-huh.
0: And kakaiba kasi yung ating question of the heart every Friday. Medyo makulit ng konti.
2: Yes,
0: di ba?
2: Yes,
0: medyo talagang kikilitiin namin yung anuman ang nasa utak ninyo. nasa thoughts ninyo.
2: Totoo.
0: Kasi di ba naman, Monday to Thursday, masyado tayong formal. Nag-uusap about pag-ibig, sakitan sa pag-ibig.
2: Correct.
0: Di ba? Ito, mas masaya pag Friday.
2: Light lang tayo. Positive note lang.
0: Alright.
2: Habol ko lang, Dr. Hart. Ito si, ano, si June Ross ng JL Flower Shop.
0: Mm.
2: Good morning, best duo. More experiences, more happier, most exciting, big or small, doesn't matter. The important is reaching the top successfully and satisfied.
0: Yun din isa sa pinaka-importante, masatisfy niyo yung partner.
2: Yes.
0: Diba? Alright. Ay, huwag kakalimutan ha, palapit ng palapit yung ating block screening. Moana 2026 live action. That's gonna be on July 10, 2026 at SM Downtown Cinemas 3 and 4. Mimigay tayo ng ticket, patuloy ang pamimigay natin, kaya't makinig lagi sa inyong Heart FM. Si George, babalik mamaya.
2: Mamaya, Dear Heart naman tayo. O may pamimigay din ako doon, kaya abangan. Love songs din, 1 to 3 p.m.
0: Maraming thank you sa lahat po ng nagpadala ng kanilang messages. Maraming salamat. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
2: And George.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 11:50 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po yung ating mga bunting entrepreneurs, ha? Naks naman, o yung mga may sari-sari store. Kumusta po yung kita natin? Tsaka maraming salamat, ha? Tsaka lakas-lakas po ng mga radio sets nyo. Nakikinig dito sa Heart FM. Mabuhay po kayo, ha? God bless you po. At saka yung kita nyo, sana dudoble for this month, diba? Manifest lang tayo sa buwan po ng July. On the third day of July, ha? More blessings to come po kayo, ha? Maraming salamat. Sir Efren Wayan, mga yung udto sa imo. Na-miss ka na namin, sir, ha? At saka send my regards kay Cathy and also sa imong sa ating queen, si Ma'am Vivian. Happy listening sa inyo. Hala din po sa ating mga taxi drivers ngayon. Kumusta itong mga manoy, di ha? Sinta magpainit, ha? Kaya itong skincare, sayang. Mahal na ang Kojic soap karon. Mayong buntag din, mayong udto. O sa itong mga Grab drivers kagayhaan. Ako, grabe. Grabe yung bookings nila, ha? O sana dudoble pa yan. O dapat positive lang tayo ngayon, ha? Pwede na tayong mag-think positive ngayon. Wala nang COVID. Happy listening din sa mga nag-enjoy kumakain kasama ang ganilang mga office mates. Kasama, of course, yung crush nila, ha? Yung mga nirereto sa kanila. Sa trabaho, grabe talaga. Alam ba ng asawa mo? But anyway, happy listening po sa inyong lahat, ha? Diba? Isa yan, magpapa-inspire. Oh, happy listening sa atin yung mga motorella drivers, ha? Yung mga may mga radyo. Oh, happy listening po sa inyo, ha? Huwag lang tayong pasaway sa daan. Tsaka mag-ingat po tayo palagi, mga drivers natin. Especially yung mga nakatambay dyan. O nag-ali diyan sa may Market City Agora. Happy listening po sa inyong lahat. 0917-1579-927. Dyan nyo po ipaabot ang inyong mga pa-shoutout. And of course, pwede rin kayong tumawag dyan. Maya-maya lang po, ha. Abangan nyo. Mamimigay tayo ng ticket para po sa Moana Live Action block screening natin ngayong July 10 na po. Malapit na. Yung mga chikiting natin, ha. O dapat sila yung una mag-enjoy sa movies natin. Alright? Magbabalik ako. 11:52 oras natin. Tumutok always dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nilinaw ng Social Security System o SSS Cagayan de Oro na hindi maaring gamiting batayan ang anumang valid ID sa pagwawasto ng maling pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pang sensitibong personal na impormasyon ng isang miyembro. Ayon kay John Michael Olivar, Branch Account Officer ng SSS Cagayan de Oro, birth certificate lamang ang kinakailangang proseso na mga naturang pagbabago sa record ng mga miyembro. Anya, kung ang birth certificate mismo ay may mali, kailangan muna itong maitama sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority at ng kaukulang local civil registry bago ito tanggapin ng SSS bilang batayan sa pag-update ng impormasyon. Pinaalalahanan din ng SSS ang mga miyembro na tiyaking tama at napapanahon ang kanilang mga personal na record upang maiwasan ang abala at pagkaantala sa pagproseso ng mga benepisyo at iba pang transaksyon sa ahensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin sweethearts, 16 minutes after 12 o'clock, mayong unto sa tanan, mayong pagkaon. Oy, tay, ayaw kalimti ang imuhang maintenance na meds ha. Dapat uminom tayo. At saka yung mga lola natin, mga lolo natin ha, mga tito-tita natin. Nako, kain ang bawal. O, ingat po tayo. At saka mag-enjoy lang tayo sa mga music natin dito sa Heart FM. O siya, ngayon mamimigay ako ng libreng tickets. Tawag na 0917-159-927. Lucky caller number 3 po. Yung kwaon ha. Lucky caller number 3. 0917-159-927. This next song is brought to you by McDonald's.

0: I'm pregnant.
1: Okay.
0: Just kidding.
2: Yeah! 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 12:47 ang oras natin. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy, happy listening. At saka mga yung udto sa itong mga gas attendant ha, sa may Shell V Power gas station dyan po sa may NJ Kauswagan. Oh, as usual, naglanog-lanog pa rin ang Heart FM. Maraming salamat sa inyo. Dyan na ako magpagasap ha. Bili muna ako ng sasakyan. Kasi di pwede yata magpagas kung mountain bike, di ba? Anyway, happy listening sa lahat ng ating mga pump boys dyan. And of course, sa kanilang cashier, mayong udto sa inyo. Hi din! Si Nanay Anita, shoutout sa naghatag sa savings, si Nanay Anita. Happy listening po sa inyo. At saka happy listening din kay Marifel. At saka sa ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig sa atin, Clarin Family, Yalon Family, and also ang Nagag Family dyan po sa may Bayabas. Happy listening po sa inyo. And of course, araw-araw din na nakikinig sa atin na si Sir Joven Raagas ng Barangay Bunbon, Scarlett Nicole Eatery dyan po sa may Patag, Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, mayong pagpaminaw kay Sir Ron and also kay Bernard. Mga kasamahan nila dyan, mayong udto sa inyo. Ito na, mamimigay na tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng ating bigas at grocery items. At dito tayo nadapan sa mga drivers. Bunot na tayo dito. Oy, swerte ha! TNVS driver po yung napili natin, nakuha natin dito. Congratulations kay Jeffrey Hanyo. Jeffrey Hanyo, ang ating TNVS driver. Ano ba kaya yung kumpanya niya? Grab ba kaya? Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Jeffrey Hanyo, pakikuha lang po ang inyong papremyo dito sa aming himpilan. Located tayo, 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimento Boulevard, Elia Kerman. Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 12:50 ang oras natin. I'll be back with the music from Ed Sheeran. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: This is Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
10: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy. Oras natin, sweethearts, exactly 1 o'clock na. Just As I Am, Air Supply. Ito yung mga go-to music ng ating mga drivers, ha? Yung mga transporters natin, ng ating mga chuper. Diba? Sarap nitong mga music nito. Ito yung maglanog-lanog. Especially kung maganda yung stereo set natin o yung mga car stereo natin. Anyway, shoutout po sa inyong lahat. Especially itong nagpabati. Nakalimutan ko ang ating Orozco minibus driver na si Lee at saka yung pound na si Alfeche. Bus number 29, Biyahing Bugo, Igbit. Happy, happy listening sa inyo. Anyway, playing you now a song. Here's a version of Celine Dion with Dance With My Father. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa, una mani oy. Unsa, una mani oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice. Overload!
6: The price is rice. Overload.
11: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
0: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music
14: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 10 more minutes before we hit 2 o'clock. Ay, kung dili lang laging ikaw. La, pangitaglain. Anyways, that was December Avenue with Kundirin Lang Ikaw. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And this is George. Ay, grabe naman, George. Ayaw ko pasakit, diba? Sorry, sorry. Hindi ko po sinasadya. Alam, mag-enjoy lang tayo sa mga love songs. And let's talk anything under the sun. Actually, matters of the heart din, if you want. But yeah, depending on you. Hi to Reggie, Denica, Angelica, Princess, Kay Reagan, and Aladdin of Bonbon and Kauswagan. Kaway-kaway, be. Ka mga guwapo-guwapa ba, uy? Here we go. 7805-5475. Hi, George. Good afternoon sa'yo at sa lahat ng mga nakikinig sa Heart FM at sa programa mong Dear Heart. Shout out sa mga tao dito sa NMMC, mga doctors and staff at mga pasyente at tagabantay. Palaging maraming pasyente dyan. Siksikan. Ingat kayo dyan. Salamat po. Love, love. Love, love, Kanja family. Maraming maraming salamat, ha? Na-miss ko kayo. Thank you. Sa inyong laging pakikinig. Also, hi and hello sa mga nakikinig sa atin. O sa Orozco, Bugo Igpit, Ruth, Boss number 29. Sa kanilang driver na si Lee at Pao na si Alpeche. Uy, sa lahat ng mga passengers, ha? Maayong-maayong hapon. Diba? Ang saya bumiyahi kapag naka-background si Heart. Ingat kayo lagi, ha? Put always smiles on your faces. Do not be, ano, huwag kayong mag-frown always. Lahiragyud, basta naka-smile, no? Text me for your shoutouts and requests. Sige na! Hala, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at sa ating Facebook page. Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 8 more minutes bago po mag-alas dos. Well, I'll be playing you more. And mamimigay ako. Kaya pa na yun sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Big

of the hits. This is Hard 92.7.

0: para sa libreng ticket ha. Kailan at saan gaganapin ang ating movie box screening ng Moana live action?
1: It's July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Premier Cinema 3 and 4.
0: Ay, very good. Hindi alatang nakikinig ah. Congratulations. Yes, you just won two tickets. And to seal it off, Rostico, ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang radyo ng heart mo.
2: Heart 92.7.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Eh, ano na lang ba? Nakatutok sa kisame. Tulala. Hala, uy, nga naman to. Nga naman eh, gugma ko niya. Hi! Okay lang yan, sweetheart. It is now 12 more minutes bago po mag-alas 3 ng hapon. O, pag-unaw na ang taste na kun. O, nanay kapi, o. Kalamit, no? Coffee with the bread and with the one you love. Padayon sa pag-ano. Padayon sa pagdamgo, George. So, Eddie Kenya, magandang hapon. Thank you so much for listening. Hi to all our sweethearts dyan to my Noisky Food House. Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Yamoso, Jess Aquina, si Apple, at si Grace. Grace Mondrial, magandang hapon. Hi to Ate Grace Panilag. Oh, basta ha sa mga sweethearts ko kasi lagi nagtatanong, B, libre ticket, B. Ganito lang po, padayon lang sa pagpaminaw. And you better be keen in listening and watch out for the key of the DJ for you to call to win two tickets lang naman. Dalawa. Para kung manood ka ng sine, abay may kasama ka. Hindi ka mag-isa doon. Na habang kumakanta ka ng kanta ni Moana, walang nakatitig sa'yo at naririnig ang iyong magandang boses. Ay! Oh, basta watch out for that, ha? Thank you, Goldcrest, for always tuning in. Sweethearts, nako, it is now 2:50 and... Time for blessings dito sa The Price is Right Overload. Here we go, ang aking roulette ay excited ang umikot. Let's go and select our winner. Spin! Ayan ha, sa mga hindi pa nag-claim. Hala, hala, hala. Sige, i-call out ko muna to sila. Yung mga hindi pa nag-claim today. Ayan, si Alan C. Bloss ng Barangay Consolacion. Errol Genicio ng Barangay Lapasan. Si Jeffrey Hanyo ng TNVS driver. Joel Hamoy ng Barangay Consolacion. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan, ha? Eto na, eto na, eto na. San ba tayo, George? Hala, hala. Ayon sa aking ruleta. Doon tayo bubunot sa Barangay Patag. O, oh, Barangay Patag. Congratulations! Ikaw nga, pumunta na dito. Magdala ng ID. Oy, congratulations, Sherry Ascona. O, Barangay Patag lang kanyang address, ha. Again, our location is FICO Admin Building, 5th floor. Narito po tayo katabi ng West City Central School, Alumbamenta Boulevard, Carmen. At ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 7 more minutes bago po mag-alas 3. Magbabalik ako, syempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot na sa 30% ng mga local government units o LGUs sa Northern Mindanao ang gumagamit ng internet-based business permit and licensing system upang mapabilis ang pagproseso ng mga business permit at lisensya. Ayon kay Regional Development Council Chair Henry Waminal Sr., nakatutulong ang online system sa pagpapahusay ng serbisyo ng pamahalaan at pagbibigay ng mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante. Anya, bahagi ito ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11032, who is of doing business and efficient government service delivery act na naglalayong gawing mas epesyente, transparent at mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno. Binigyang diin ni Waminal ang mahalagang papel ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa pagsusulong ng transparency, accountability at mas mahusay na paghahati ng serbisyo publiko sa buong rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugedon, 3:14 ang oras natin. Mainit po na Friday afternoon, mga sweethearts. Sama-sama na naman tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. RV Stone here hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:29 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon di ha? Kumusta man? At anyway, time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Shout out po sa lahat ng ating mga trabahante ha sa may Kevin Enterprises. Oh, gikan silang security guard, sila mga cashiers, at saka yung mga bodegero nila. Happy listening po sa inyong lahat. Sino ba yun? Si Sir Dennis? Sir Dennis of Kevin Enterprises, mayong hapon sa inyo, sir, ha? At saka, happy listening din po sa ating mga, yung mga drivers natin, ha? Andyan ngayon sa may Market City, Agora. Happy listening po sa inyo. Yung mga pabiyahing bukid noon. Ingat po tayo sa daan, ha? At saka, si Kate. Kikinig si Kate sa atin ngayon. Kahit hindi siya nag-message, alam kong nakikinig siya, di ba? Happy listening to sa imo, Kate. And saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may bukid nun, ha? Grabe. Ang dami nagmamahal sa atin sa bukid nun. Maraming salamat sa inyo, ha? Sarap magkape ngayon. Yung brown coffee, tsaka bronze. Brown coffee. Grabe si George. Grabe yung tawa ni George. Anong brown na naalala mo palagi, George? May brown kasi naalala. Grabe yun si George yun ay. Kaganiharan na siya. Ano yung brown na palaging naalala ni George? Kahit nakapikit yung mata mo, George. Di ba? Hindi ba yun mabuhok? Hindi mabuhok. Di ba parang yung... Basta kayo na bahala. Oh, yun ang parang cravings natin ngayon. Brown coffee na maraming yellow. Maraming ice. Especially yung Z ice talaga, di ba? Ang sarap naman yan. Oh, andun na si Clark. Nagtimpla na. Anyway, mag-enjoy tayo sa Team Friday Afternoon. I'll be playing all your favorite hits. Promise po yan, hanggang alas 5 yung pagsasama natin, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. We've got 42 minutes after 3 o'clock. Opalite, Taylor Swift. And that song was brought to us by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Madonna Hospital, ha. Happy, happy listening, especially sa kanilang marketing dyan, ha. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, oh, nakabisita sila sa atin. Thanks for dropping by. I think it's been a week already, di ba? Kumusta naman kayo? Na-miss ka na namin. Magandang hapon kay Jose Dutarot, kay Ruel Tacalinar, Chris Liedo, kay Ron Valdez. Oh, ito yung winner natin kanina, ha. And also, hi to Wilcito Salsos and sa lahat po ng staff ng Madonna Hospital. Oh, mag-bloodletting daw. Ah, may bloodletting sila ngayong araw na to, ha. That's coming from Mark Abbas, ang number one sa puso, Heart FM. Maraming salamat sa iyo, Mark. At saka happy, happy listening sa ating mga sweethearts sa kamamanan, ha. Ating BBQ family. Hi again kay Roxanne Macha. At saka kay Lorimer Sakala. Oh, abang na abang sila sa ating pamimigay ng tickets, ha. Di lang sila. Eh, yung mga sweethearts natin na nakikinig ngayon. Oh, maya-maya, mamimigay tayo ng block screening tickets para po sa Moana. Alright? Na block screening natin na Moana Live Action. It's gonna be on July 10. Malapit na po yan, ha. Next week na po yan. Kaya abangan lang. 0917-1579-927. Pag-save po yung number na yan. Diyan po kayo tatawag at saka diyan din kayo magpadala ng inyong mga pa-shoutout at saka yung request nyo. 3:44 oras natin, padayon ta. Enjoy lang mo sa inyong snacks. Of course, kasama ang mga music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

sundahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 429 na pong oras natin, sweethearts. And that was Camp of Joe with Misterioso. And that song was brought to us by Presto Creams. And also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. Oy, may Motorola driver tayong nakikinig sa atin ngayon. Happy listening sa Manzano Motorola. Oh, araw-araw daw siyang nakikinig sa Heart FM while nakabiyahe, ha. 'Di ba? Pampadagdag at saka pamparami po ng pasahero. Nako, grabe, parang pungsoy lang. Happy listening, ha. Manzano Motorola. Oh, saan ba yung biyahe natin, sir? At saka yung mga nagpa-parking diyan sa may ilalim ng malaking mall natin, ha. Sa may Gaysano, ha. Sana hindi dili ikaw ang isadya. Pabadlong man. Anyway, maayong hapon. Of course, yung ating mga Motorola drivers dyan sa may Market City, Agora. Happy listening. Dyan din po sa may Cogon. Yung mga pabiyahing Nazareth, pabiyahing Box 1. At saka dito sa may Tibasak, ha. Biyahing Makasandig. Happy listening po sa inyo. Yung mga may color coding yata sila, di ba? Parang kulay green pagbiyahe dito sa may Makasandig. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon, Heart. Sa mga dadaan ng Cogon Market, may bahagyang pagbagal na dyan kasi marami na yung dumadaan sa Cogon Market papuntang Jarbura Extension. Mm-hmm. Yung papasok naman niya ng Jarbura going to Carmen, medyo may kabagalan na rin kasi marami na rin yung mga sasakyan dumadaan. Okay. Tapos dito sa May Corrales, mabigat na rin papuntang Recto Avenue. Pagdating naman ng Recto Avenue dito sa Pimentel, kami na rin dumaan dito kasi alternate route ito papuntang Jarbura Extension. Kaya pwede tayo dumaan din dito pero may kabighalan.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, noong nalalan ko ng Heart Taxi para sa Repair Road Traffic Flamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. For 44 ang oras natin, sweethearts. Better When I'm Dancing, Meghan Trainor. At that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listenings, ating mga sweethearts ngayon dyan sa may barangay Agusan. Yung mga nagzuzumba sa barangay, ha. Perfect na perfect yung music natin, ha. Ay din sa ating mga Zumba instructors, yung mga Zen natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa gym ngayon, yung ating mga, di ba, pugong sa edad. Mga fitness buff natin na mga sweethearts. Magandang magandang hapon po sa inyo. Especially dyan sa may, saan ba yan? Sa may Ipunan or sa may Patag. Yung gym dyan. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero araw-araw sa nakikinig dito sa Hard FM. Mayong-mayong hapon! At syempre naman ang ating Bloomingdale Zumba Mom She's natin, ha. O nilabay media kahapon. Nagkaway-kaway lang media sa gate, ha. Ate Carla, mayong hapon sa imo. And once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Madonna Hospital, Grace Hospital, ha. Happy, happy listening. Kay Ruel Takilinar, kay Chris Liedo, kay Jose, Hayden, kay Ron Valdez, Walcito Zalsos, at sa lahat ng mga staff nila nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na ang last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Ayun, umiikot na kaagad ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo minto sa may Makasandig. Buno tayo dito. Winner natin from Barangay Makasandig. Congratulations kay Jeffrey Sang-an. Jeffrey Sang-an ng Makasandig. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. O, pwede mo nang makuha, ha? Punta ka lang dito during office hours. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Laya Carmen. Tapad lang ni sa West City Central School, sweetheart. Alright? Oras natin, 4:47. Ang Hard FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Playing you back music from Dream 7, of course. Playing right here sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News
1: Update. Iniharap sa local school board ang Project Bangka o Building Accountability and Nurturing Growth Through Kinship and Accompaniment sa regular nitong pulong noong Hulyo 1. Pinangunahan ang inisyatiba ng Sangguniang Kabataan Federation sa pamuno ni Councilor Kenneth Jan Sakala na naglalayong mabawasan ang bullying at iba pang anyo ng karahasan sa mga paaralan sa pamamagitan ng isang pangmatagalang school-based peer mentoring program. Nakabatay ang proyekto sa Ladder of Success Framework at binuo bilang tugon sa pagtaas ng mga kaso ng bullying, pisikal na pananakit, karahasan sa loob ng paaralan at paggamit ng iligal na droga ng ilang kabataan. Makikiisa ang pagpapatupad ng programa ang Oro Youth Development Office at ang Forerunners Youth Organization kung saan mahigit 500 sinanay na youth leaders at volunteers ang nakandang tumulong sa pagpapatupad ng Project Bangka. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Time Check brought to you by Sineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: Sineo Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasir Ija, 48, Barangay Tambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
7: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
6: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
8: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:17.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Since you've been gone.
1: Heart FM time. It is now 8:44.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jude nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kay ako ang matres. Basta kay giklear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Heart FM Time. It is now 9:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Shout to the heart!
9: Can you feel my heart?
10: This is
11: 92.7.
12: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:18. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM ke Gandhi Auto City. 93.7 Hard FM Bukit Don. Hey, we got 12 minutes after 7 o'clock. It's a golden for you. Yeah, from Hendrix. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang dami tao dito sa may West City Central School sa may Carmen. Grabe! People's Day pala ngayon, ano? Anyway, sige, magandang umaga po. Kumusta naman? Brand new day today. Araw na Saturday, 6th day of the week. Sadly, natalo tayo sa bansang New Zealand. Ito yung sa FIBA, FIBA Asia Qualifier. May mga balita agad, ano? Magche-check-in pa lang, may balita agad. Anyway, sige, ano man ang plano ninyo for Saturday? Well, ito na po yung mga music natin, ha? At syempre pa, nako po, hindi lang mga music ito. Nako, babaha po ng mga pa-premium. I know that you got your spare time in you. Para naman, maklaim mo na ang iyong mga bugas at groceries, ha? Sa araw na ito. Wala ka naman siguro nakad ngayon, pupunta ka dito. Isama mo sa iyong plano, isama mo sa iyong ruta today ang pagpunta dito sa Hard FM, ha? Jason Steele po, ang inyong kapiling hanggang 9 in the morning. Commercial break muna tayo saglit, ha? I-text nyo lang ako na i-text just in case lang you get your shoutouts in you. Sige, forward nyo sa akin yung mga messages na yan. Babalik tayo with more. Padayo na mga sweethearts sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City.

0: Wildlife and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

दरी 2.7 थर्ड एफएम का गया दे और सिरी दरी 3.7 थर्ड एफएम की नॉन हे वी गॉट 27 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock इट्स वोवल्स दे ऑर्बिट या विद सेलोस सेलोस Celos. Celos. Si seloso ka ba? Seloso ka ba? Nako po. Sabi daw nila, malalaman daw kapag ka seloso o selosa kapag ka matindi daw yung pawis sa may ilong mo. Tingnan mo nga kung pinagpapawisan yung ilong mo. Ha? Eh, yung iba naman talaga, hindi naman nakikita rin sa ilong, no? Talaga pinagbabawisan, makakita lang sa social media na kung ano man, o na tinitinanong kanyang pares, talaga naman, halos nagpuputok na. Oo, ang ilong sa galit. Yung mga ganun talaga, no? Huwag ka papadala sa mga ganyan. Oh, seros na ganyan. Magandang umaga muna. Wait lang, ha? Isang matinding shoutout muna tayo. Isang good morning sa mga sumusunod. Itong driver ng Florian Taxi na ikinig sa atin, ha? Ang aga na ito, si Romy. Oh, magandang umaga, Romy. Shoutout sa'yo, ha? Shoutout. Ito, magandang umaga rin sa Manzano at Arellano. Kasama rin ang Balasabas family. Magandang din ang Tapdasan family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga drivers ng Motorella. Hoy, nakikinig din sa atin, ha? Mga taga Maramag Buginon, good morning. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar. Ito talaga yung mga maaga ko, mga suki palagi. Ito si Tatay Nicolas. Si Mami Elaine, good morning. Present na present na ba? Ano pa nga ba? O, ano ba ang inyong mga gagawin para sa araw na ito ng Saturday, ha? Siyempre, unang-una sa listahan. Number one, check! Maglalaba! Uy! Diba? O, parte siyempre ng ating paglalaba. Ibabad na! Angkol! Aga mo naka-duty ngayon, ha? O, wala naman sana pasok sa trabaho pero naka-duty ka pa rin, ha? Shoutout sa lahat ng mga lalaki na wala naman pasok sa trabaho pero naka-duty pa rin. Nandun po sa kanilang laundry area, naglalaba. Di bali nang naglalaba, nakaupo naman. Ha? Kapag maglalaba kayo, bigyan ko kayo ng tips, ha? Isa sa mga matinding tip na pwede nyo natin makuha. Kapag maglalaba kayo, huwag nyo kukuhin ang patayo. Uupo kayo. Tapos doon kayo sa likod ng washing machine. Para hindi kayo kita ng silinga. Diba? Doon kayo. Yung washing machine, iharang nyo doon sa daanan ng tao para hindi kayo makita ng silingan, ha? Angkol, ha? Alam mo na. Magandang umaga, Raptor Taxi Analog si Vincent Octubre, naka-Heart FM na rin. Magandang umaga, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Eto muna, eto na yung mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas mo sa ating groceries, sa ating The Price is Rice Overload. Bugas ito na may kasama groceries, ha? Yung sipon ko, bumabara sa aking ilong. Anyway, eto na, ha? Yung mga pangalan babanggitin ko, magdala ng ID. Hindi po ito People's Day. Ang anana, kagaya na nangyayari sa West City Central School. Ito po ay bugas. Mga winners po ito ng bugas at ng groceries. Ito yung mga pangalan. Nanalo ng bugas at groceries si Romeo Llagas. Romeo Llagas ng Puerto. Ganoon din si Ruel at Tarde ng Benco Taxi. Ruel Tarde ng Benco Taxi. Congratulations. Nakadaugang bugas at groceries. Ganoon din si Betty Malolot. Betty Malolot ng Upper Carmen Zone 10. Congratulations. Edita Gagala ng Makabalan. Congratulations sa kadaugpud kang bugas at groceries. Ganun din si Samson Arabis. Ng Tagoloan, Santa Cruz. Congratulations. At si Ruben Estupia ng Puerto. Congratulations also. Nakadaugpud kang bugas at groceries, ha. Kasama mo rin itong si Desa Marados Daang ng Parola Makabalan. Congratulations. Nakadaugsad ka. Si Romil Dagundon ng Woodstock Taxi. Uy, congratulations Ramil, ha? Dagundon, ha? At itong si Kim Cabase ng Kauswagan. At si Rowena Bautista ng Barangay Patag. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. ID lamang. Pumunta rito sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School.

0: Alright, congratulations. Commercial break muna tayo siglit, ha? When we get back, we get something from June Call at maraming maraming pang iba. Still than me. My name is Jason. Jason Steele. Palayo lang sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.73 FM Cagayan de Oro City, 93.73 FM Bukidnon. Ayan, it's Love Not War, Jason Derulo. At 7:44. Ito muna. Sa mga nag-aabang ng ticket para sa Moana Black Screening, ha? Mamaya-maya na konti lang, binigay ko na yung signal. Kung gusto mo sumali, magkaroon ng ticket. Abangan-abangan mo lamang. Alright, isang good morning muna. Si Griselle Bagaras, nakikinig sa atin, oh. Happy birthday to me. Uy, birthday mo today? Taga Makabalan ito, sakto pala, no? Yung birthday mo kasabay din ng araw ng Makabalan. Ang saya ng birthday mo. Ang dami mong handa, ang dami mong bisita. Isang buong barangay nakikiselebrate sa'yo. O, kasi araw din kasi ng Makabalan ngayon, eh. O, good morning na good morning, ha, Criselle Bagares. Happy birthday to you. Mama told me stop, play all the games. Ito na, habang, ano, ha, habang sinashoutout kita, eh, magtatawag muna ako ng lucky caller number 3. Dali, lucky caller number 3 para sa ating Moana Black Screening. Tawag na, dali, bigyan kita ng 2 tickets. Number 2 lang, para mabilis. Ito, magandang umaga muna kina Carl Haven David. Magandang umaga sa inyo, Hensel Faith David. Magandang umaga rin, maraming salamat. Si Dudski at ang Bagaras family, good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. I-dial mo lamang 0961-8924-927. Tapos magkakaroon ka na ng libreng ticket para sa ating Moana. Ayan, black screening. O sine to, libreng sine, ha. Sa darating po yan na July 10. Ayay! Ito muna, mga sweethearts. Oy, lunchtime na, ha. Sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. The price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEV 257576, Series of 2026. Ito na, siyempre ba, yung mga nag-aabang ba. Isang good morning muna kina Jessica at ang Mendoza family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ayun na, sa lahat ng mga nag-aabang pa dito sa may area naman ng Cogon Public Market, si Mar at saka si Long, si Marlene at Lolong. Tigang salamat sa ipagpamina. Oy, Marlong RM Station, maraming salamat, ha. Galanog-lanog ang monitor, bay. Thank you. Eto na, lucky caller number 2 natin sa linya. Hello, good morning.
1: Hello.
0: Magandang umaga. Hello? Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
0: Anong pangalan mo?
1: Virgilio Peanut po.
0: Si Virgilio Peanut, hinayi gamay imong radyo kaya nag-feedback tayo. Hinayi gamay lang, hinayi. Ang itagasaan ikaw, tagaha man ka, Virgilio.
1: Upper Nazaret po.
0: Upper Nazaret. Oh, sige, bigyan kita ang 2 tickets ng Moana, ha. Baka panood tayo libreng sine, ha. Oh, kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Moana live in action?
1: July 10th in downtown. Sinama
0: 3 and 4. Ayun! Congratulations! Eh, sino naman yung kamukha ko dyan na aktor? Na lead actor sa pelikula? Ha? Sino yung aktor yon? Sino yung kamukha ko? Ha?
1: Si Maui po.
0: Si Maui talaga, hindi pwedeng Dwayne Johnson? Sige, congratulations! Pakisigaw mo nga. One last question. Ano bang radyo ng heart mo?
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations. Heart 92.7.